Anuhi'as, anja iyaht o patit ahno iya pahanet. Ishi anja iyaht o ndah ndish kaat ulish. Ado tskutashin ditahit o nanas net ulish to nila. I anja iyaht o panahanet last

aja iya topatit no iya pahanya isi aja iya on da this katolis adol skotashin kita hit a nanas netolis anila iya aja iya topa nahan netas to